0: Awi nyoko soro kukura ye bubwe janjo kene ka mina au mina sega mado soro urube barake borolo sanfe nazaraka uko web imuris.
1: Awi nyoko soro soro madala tuguni na soro madala ka sega Burkina Faso bubwe jula so seko donku ukoro linko sankorota. Awi sira ka shifi ude soro munu ube barake ngo urube barake walisa ka sega mauka nusongo ya deba walisa ka sega mau flake. Bali bela jilemba don ko ka se ka mabla yele la o ye bara bele bele de o do ka bara bele ndore ma mo be flake sugunya juma ka se ko fle ani ka no sondia ka se ko fle ka dobo e ka kunkunya la ka se ko fle ani ka dobo e ka gele ya o konona na ka dobo e ka joroni miria la o do ka bara bele ndore ma nanzara ka o ko comedien ou humoriste o do ka bara bele ka se ka maula yele bololo sanfe ma o de se ka maula yele ken ka e ti la yele bi la yele ba ne bi se ka yele so roson au dan se bi vakansi duma kene kan o be nu yere yimbalite to ko o nu yere yira wal sa o ka se ka do jondo ani on be baroke ka tu ka bara a nu sontia a here a gelea ana degun kono nana.